0: tamu sadiakon.
1: Nini ngok ni ligla gaitei, rubura bai rognu nugui, borok oro kisapano tongase soilia.
0: Hengkai, ani asuk ni juga libai man khai, tamu tamu ngai no.
2: Asuk no hengkai himdi, nina juga libai man rognu, u ata kesen ni nongetu sidi. Arafano, cari roho siwanu, nini ngokle borok caya, apakang kaham kainu saiman ka.
0: Tamu mani kok sabo.
1: Nung borok no cari nani no hengkai, hanyo mak hanyai. Tamu hineng, gora gosi sadi.
0: Bong ni bagus ye, asuk juga libai mani hengkai ba. Do hai ke, kesung ni nongko pano, cari wi rohor sinota hengkai ba.
1: Hai ke, nung nini mai mui rok no, aro ata kesung ni nongko pano, tubui pai sidi. Ang borok no, aro ata kesung ni nongko telanggai, tanggai sini. Nung kana bule?
0: Do hai pano, kai gera di, suron. Hai pano, ajalai no ani logiwo klang thani do, mani kuni rok, tuinya nangane.
1: Angka, nung tangdi, nini aborok no, tamungui tubu baji, ang borok no telanggai, tangsok sinai.
0: Doakon, tanglay sok di do.
1: Supervisor sir, temiadam, baji seng tabu, kubuni no kose, tanglay sinai, orolia.
3: Tabuk te borore tanglay nai ba.
1: Madam, seng tabuk tanglani naimeni hinkai, belai kahamtei, belai sapsutra no kono, tanglay sinai.
4: Doakya ba, hindi ta, tangin aligrana, tamuhan.
3: Doako himdi. Bomoti rok bo naigra ta
5: tamong lai khata bo
0: u kusung ni nogo se thang lai china po
5: nini nogo kha engli ya haja
0: madam bai sar orot tongnani soilia po
2: tabu kai chung samani kok rok lata nang khasa
0: kok ta bangdi dakti mani rok se jono mungsa mungsu suk tinya ni khaidi hindi tho
5: tamo gile buni nok rok thang na bata bo
0: tini nogo cha ja gya po aro kusung ni nogo se asuk lai china po Ini tiba di mana lor? Jono muksa kat tuji. Ini.
5: Pula puru baca ni naga na acuk lainnya ni kok tong mana ingkana belaha. Tapi kayi tak mungkin kesung song ni naga ba engkau jauh ka?
0: Kok tak bang di Hindi? Mana lor saya tiba di. Dari Hindi. Ni ni bagai nonggo.
5: Hey, ultakian jawab tak kidi. Ani bagai jangan ni bagai.
0: Ni ni alatan ni bagai singul alatan ni bagai. Ni ni alatan ni bagai no. Madam cakap liya, buji kado.
5: Nini nokhla nok bari ni bagi ki ingliya
2: Ongkha basa ingkha kok sakai kok bangnai si siring siring nong ni mani dok se tinya ni khai bai di tubu dia no tamo tinya ni tong rohor bai jati leru
0: iko nung oborong no tuisuk di ang oborong no ti bai sinu nini basi ke oborong no tub si tun hindi tam melang melang tong tong tong
5: ang le tini do
2: hayako basa hayako ulo je ang mani engi tong ladi tabuk siring khai ti bai gradi hindi
5: nuk la ya em ta tini
0: Kok tak bang di, siring-siring him di, jaya ang tu yang lain lah.
1: Dini ni mami rok, thok baik ya nuk. Supervisor sir, teh madam, norok le bahay rok, ngzak baik ya.
4: Really? Mui rok khai, thok sok baik mani nuk lai khe.
3: Mui rok khai, thok baik ya nuk. Pia ba, onok belai khe sab sutra ang mani bagay. Teh bo thok mahai ngzak hata ang khai.
4: Hai ni bagay nyo, nok phang teh. Nó phần dựng nó bè lái kè, bài phê lê bè hàm bơi. Nó không kè ông hài rốc nó, ứng nàn đi nàng ngủ.
3: Nó xì mì à, nó phần nốt sử càng, nó khá là bà đi, bè bác nó phát giác xịp giác, sạp sút ra. Cứ sang thọ thọ rừng gây, tông thọc xúc gây tông khá.
4: Bị nì nó, mà là nhá sử càng. Á sức nì có lòng mà làm à, yác xì yác ra. Bè bác nó, học giác sửng sửng, tư mà khùm rộc bò á sức kè, mô tông, cú bốc xáy tông khá bê.
3: Khùm nì bí xinh gò. Maji lotani bahai botongu. Motom ni bishingo, motom tililu. Kubuino, bebak no tiino, tong tok shukmani no klaika.
4: Hambai, no pang tay, no pang zigno. Dininini no go paye, belaike, kaksama man paika. Ata nung, driver lepeni mungsasik, lundok the manke.
0: Oh, tau sagorale, mungsani lundok pano manyakusa.
4: Haike ata, nung saljasu. Basinya tu boleh ane official pagi. Mungsa segerok dah riman nayan ta.
3: Basi, nong ni nong no, ang tamu sek tong thokza ka. Mesti hinei shawi manliya. Omo hai shab sutra te hamu sinia khum ni bahai. Boyar bay gedaljak. Aguli duli rogo fanosi. Omo hai shab sutra nong rog kuriku huni manu. Nukung khana rog ang tini norok ni thani serenggi malang ka. Belai no hambai atate basi. Norok ni on nong no jeprupa no muitu tong sinai.
4: Ata thara tei bacei, norok nobo belai ke hambai. Nong ni mamurok thogui mani bagui. Hai ke soron azlai, norok nobo belai ke hambai. Seng tabuk mahim la grashin.

0: Hecha, khulumka, khulumbai kya?
1: Do.
2: Bebak no no, hambai tei, khulumbai kya?
3: Khulumka,
4: khulumka, khulumka.
5: Oh, tabu kai hamsu khata. Sari pang ni shimi, jugali na khai, ufili klangza kha. Aishu ni shimi, jugali na khai, rangsak ni shushi man kha. Chini noko se, kisar zagi, phaimani. Tabu kai oroma phaile khenala.
1: Kok baobo no ta, oro khai, kisung ni chukli tong nai. Ang khai ba, kobo gui tubu nai. Kisung ni khai ba bumung thang nai. Tang nai khai ba, okla, sa nai khai ba pok thang kata.
5: Sung khai ba tui shar ka. Kisung chong khai ba arom kha. Ak kisung bai, kisung ni bihi, thungi tong mani ya hai le.
6: Ei ba chui, kok no hai rok khai ta sa di phia. Nong ni kisar jak borok no sung da tubu.
1: No rok thang gui tubu ya phano. Belu gui tubu kata. Ei ata thara. Nini nograinyo nang naregi manya ong mano. Ereng ereng bunyo madara ta bed di phia.
4: Ata thara ate ba chui, khana di hinjak tiyungu. Tini funga ang nong ni noga thangi shogui khai no. Norok bukhuk nung nai walai tong lai mani. Nugui di khana bile.
1: Tamu ni bagi abo.
4: Ligi laga ite shab sutura tong lai ni bagi yota.
7: Abo khai sungbo azlai bai kunai thangui. Nugui khe. Lutru putru. Khadrung badrung. Abo borok tong mano solui tong lia nung.
4: Achia rog lam thai rog. Te no sing ni. Khoroma rog abo rog kisha ni dangi tong khabu. Zing se shoy man yangi tong khana bile.
1: Dile poi ja. Abo ba. Norong ni tong mungsi bile.
7: Ata thara. Biang ni biang hodaba barna ni tana jipia.
5: Tam hodaba barna ni ha? Tam do hodaba barna ni hini shai jo.
4: Khana de basi tia ta thara. Nor ni nok ligi la gaite munam sunamo. Sabo tongi man nai. Jeng se shoy gira ya. Opi sharok shoy man na hai ja. Mai mi chalang ya thang sinai hini shi ya tong mani. Jeng se shalai khuk la yoi. Ata kusung ni noko pano sari wan hini tui phe mani. Tam abo ulta chung no ba mazra beri tong lai.
1: Tabu khana khana bla. Ata thara. Dile. Abu norok bebangno kering layak.
5: Betayarok borok kayba thang bot thangya, himna bot nangliya, thara butok kayba ofisarok no kesari tu buka, kesung kayba sung krop kata tabu.
6: Basi ni nabo belenyo saya kok, neng bu purute tam ni bagai supervisor songno kesari tu bu, akok no to kesung saimana kok ya?
1: Akon asum sase suron song payi. Sapa kya? Sini nogo officer rokno kisha maisha nani. Mai mui rokhai bebo no songjaga kujakpo. Mungsa khane rok nangli yahnei. Hai ke ba? Salai phajita hnei mas hakable. Abo se tam ni bagai ano majra peri ma tomba. Ei phoisol, asuk ka chana ne nangya. Tangna ke ba okla, chana ke ba pokta. Boro nasuk nung phoisol surka. Washana gudana mothuru irkhai tamungsa. Do phaila cha nang da gedna mothor na ni no no mothor sai ri yo
7: oi ata thara hayako hayako
4: ata thara ata kseng hayako tongra de
1: konode ano tamta ka chu dikebo sang khoi putu na gi khip nai bina but ma ko ga mothor ko mothor na ya tarum da no
7: tongra tongra tongra de hayako ata ata sunga tongra
6: de chari na bagai nogre na bo yogya norok bai ta bu ku di jang na bo yogya
5: Hey, nengar tamu kebeng-kebeng gitu, ha? Korang rasa nono rangki ni?
4: Hai ko basoi, hai ko tongkude, hai. Nono kamu tamu lemak kelai kah?
5: Kono di, anak tak kasih di. Angkai ba, asyuk basoi mai musong na. Nono kai lati sekali lun dijak na.
8: Tamu lemak apa tamu lemak? Tambah gadi, tamu kebo kokte sade. Suron, neng simina sawik nargara dia no. Tamu lemak ni kokun kabo.
7: Dah master, kok no pelak ya woi, nang mani kok nono sasi neng.
8: Sadi, nangun ni kok nuno sahik nara gatri.
7: Kok he? Tini I ko cina ta thara ni nogo supervisor payment I no tu inyo kok bang lema kalayu.
8: Supervisor payment tu I tangi kok bang lema kalay kya?
7: Ata thara ni nogo mai mui rok songgui tiarungzat. Abu se bini nog belai ke rubura bay tei bahai rok khadrung badrung ungzagui supervisor ni bihik bay supervisor mai rok sana se solia.
8: Uloke?
7: Songgui payjak tiar se hinkai ba. Seng no wan suk lai. Iko tabu ata kesung ni nokle belai ke sab sutra hinkai ba. Bini nokopano ho saroi rohsin hunenyai. Orno saroi rohol lai keta.
4: Ii, hai no. Supervisor sarbo ata kesung ni nokno belai ke sab sutra tei. Kung ni bahiro jib jib ongjagui. Buhung nene belai ke bolai lang kata.
7: Bolai mani simia. Thangna ni sekang. Ata kesung bai bihik basinyo. Bong ni opis ni sab siti genang. Mungsa sekurna ni hnei, sawi kelangmana tuinyo, tabuk iko, ata thara bai.